di nêu tan na cha pia so ya mye o o phui sai sa ya ma yun pian sai o o yo yo tai e chiu chia chi thao phui